0: me now.
1: You want to call my para baby me. Hello, somebody a kojuma. Okay.
2: Mopi agogo yi mo bukin gede okeogo. Ati yole ati yoko. Odun ya se jeje. Ada se yi wa o.
1: Ase.
2: Ala ni mo kin o.
1: Ese baba.
2: Se.
1: Ese o. Ala yojo. Ala yojo.
3: Hello.
1: Ekaro.
3: Ekaro sa kojumo sa o.
1: Ese oruko yi lati bo.
3: Oruko mi ni Akitoye Rose lati Ose.
1: Okay, Lady Ose ta ni Alayo laro e.
3: Ah, olowo ori mi ni oko mi, Akintoye Oju.
1: Se di Ose le nso yin.
3: General language mo nso.
1: E so e di Ose.
3: Ah, e di Ose. Oh, e di Ose yen po different language ni sa.
1: E so language ti yin gangan.
3: Okay. Niger, sir.
1: Okay. Oh, yeah, more borrow, bo.
3: Okay, Niger, sir. Abe. Abo, your right way.
1: Okay.
3: So, Oko Mini, Alayo Milaro, yi. Moniki, dupe lowo olohun to fun mi ni oko. Alalubarika, olowo ori mi. Toke mi, toke omo mi. Adura mi ni fun oko mi laro ni pe k'Olorun ko fun ni emi gugu lati jere ise owo won.
1: Amen. Amen. O da.
3: Olorun ko de fun wa ni emi okan ati si Olorun.
1: O da, e se lo. E mo gbagbe ede abinibi wa la mo nso lori eto yi. O ni ki la fi mo pe iwe eri lori eto ta wa yi a n gbianju lati balance isese wa pelu felicitation ni awon eyan yin le nki ki se mi le nki ide abajo re te fi gbodo so ide abinibi yin lori eto yi afawon ta ba fori ofe le fun nkan pe ki won so original yoruba o ti yeyin ba won abi 0816251 9991 hello somebody ekaro
4: ese
1: oruko yi lati bo
4: Abayo ni Oyelesi lati Oloka Ngidi Akoko.
1: Oya Lady Abinibi yin ta lalayo.
4: Boke gbogbo awon mo kerubu and serafu.
1: Lady Abinibi yin sir. Lady Abinibi yin sir.
4: Emi se be gbele ni.
1: Oya, en so nle.
4: Boke gbogbo kerubu and serafu ni kara akoko ton se odun kewa baba godi ni 77 lagba Olorun Olorun ni se lase mu.
1: 0816251999 Hello, somebody ko jumo.
5: E ma pe to baba mi.
1: E se oruko yin lati bo.
5: Ola ni pekun lati Arigidi Akoko.
1: E so le.
5: Ma ba kabese saki Arigidi o. Me ko rire ana o. Agbara Olorun emi megun o.
1: Amen.
5: Ma de ba Alaji Kilani. 77 nipa iho fe ta gba yin awon opo alatun ti wa iba ko tesin Alaji Kilani emirin igun yan o ma de ba ko awon ra regidi o meko mura aje ise o

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin ni kutu aire lati le ise Adaba 88.9 FM akure. Mo kiyin e kojumo asiko ise ana. Emefele teko otako awon erimo Gemini so ele itajo EFCC ti won fi lede lori esun ti won fi kan. Ijoba ipinle Abia nlo takete si oran ipolowo kan wipe won gbayan sise ijoba ajo onisokan agbaye nlo ti sewele kiko awon awako oju omi ti ko dini egberun mokan lani ye kuro loju omi Omos.
2: Kale Adaba 88.9 FM lembo.
1: Igba keje are leyi Kashim Settiman lo ti salaye re wipe awon amayemugba rorun ngaga lo je opakotele fun oro aje igbalode to si je ogun na gbongbo ninu isejoba ireti otun ta re Bola Tinubu polongo o foro na lede lakoko to nsi so loju ojo ona kan eleyi to so ibudoko mabuse papo mo ojo ona Amadu Bello Labuja Settiman je ko di mimo wipe ojo ona to yokulele nlo je eleyi ti o mo ki oro ajo rese wale ki dagba soke ko ba ibusi ati ti o mo ki igbaye gbadun awon eniyan ko nigba kan jorin lo o je ko di mimo wipe awon ayipada to nba ilu Abuja nlo fi han wipe isejoba to wa lode ngbe igbese lati ko olulu to nitumo fa awon eniyan bakana ninu oro ti re minister to ri soro olulu le yi yesun wipe je ko di mimo wipe sisi so loju ise akase ohun nlo je igbese kan to nitumo ninu igbese ijoba lati le mu awon amaye mugba rorun kari ile kari oko papa julo lululu le yi ti se Abuja wike wa je ko di mimo wipe isejoba re Bola Tinubu ohun ni yo tubo tesiwaju lati mo mu awon amaye mugba rorun lokokodun ni gbogbo ibi toro bakan gomina banki apapo le yi tele ri Godwin Emefiele nlo ti tako gbigba eri mo Gemini so eleyi ti ajo to ndagboru mawon to ba sowo lokumokumo EFCC to fe filede lori esun eleyi ti wo fi kan to laso mo papo pelu oro jeguru jera asilo ipo ati fifa gbada ko bilionu 4 owo dola ati bilionu 2 ole owo naira wogbo atu nigba to farahan niwaju adajo Rahman Oshodi nipele Eko iyen lojo eti eni to je agbejoru agba fun Emefiele on lo je ko di mimo wipe awon oro eleyi ti ajo EFCC to fe lo lati le tako Emefiele ni en lo je eleyi ti won fagidigba lenu re ti si se ife nu re n lo fi so jade iyen nigba to wa lakolo won Emefiele oni won fe pamo fun ojo pepe ko to di wipe o fi oro na lede nigba na lohun igbese kan eleyi ti agbejoru re je ko di mimo wipe o tapa si ofin le yi o wa je ko di mimo iyen ojo fun ile ejo wipe awon oni fe ki ile ejo ko gba awon eri na wole o tori wipe ninu ofin orilede yi won oni ore ofe lati le gba eri eleyi to ba je oro enu eni ti won fi tipatipa gba kuro lenu re are orilede yi tele ri Olusegun Obasanjo nlo ti se pade papo pelu eni to je igbakeji oludije fun po are ninu egbe oselu alatanpako NDC ni iyen senator Rabiu Musa Kwakwanso lakoko abewo re to se sipinle Kano ipade ohun ni won fi lede lojo eti latenu okan lara awon osise fun iko ipolongo Kwakwanso iyen Saifullahi Azan eni to salaye ipade na gege bi ohun to ni igbisi lopolopo Kwakwanso ni won sin lo si inu ipade ohun ninu eyi ti won ti je ko di mimo wipe ipade na nlo kan je eleyi to ni se pelu ipa olore sore bo tile je wipe ohun ti won pe kelu ninu ipade ohun ko di fifi lede se ni awon eyan ti nro wipe o sese o ki Obasanjo ko ma se gbe leyin won saju eto idibo gogogbo to nbo niwaju Obasanjo nlo ti mu ki ajosepo re pelu awon egbe oselu alatako atawon egbe oselu alatako ki o le dan dan lati bi igba melo kan seyin wa eleyi ti won si nwo gege bi eni ton segbe leyin Peter Obi be ba se ndara po mo wa iroyin ni kutu wa ile ngbo lowo lati le se adaba 88.9 FM akure baba padade amu je ko di memo fun yin wipe ijoba ipinle Abia en lo ti takete si ayederu iroyin kan wipe won gba yan sise pelu wipe ajo niso kan agbaye ni o ti se wele kiko awon awako oju omi kuro ni oju omi Omus e mo yoku nbe adaba yi wuye
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nada ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun igbala wa dupe lowo re. Bi a mo Kristi loluwa ti olugbala. Olorun gba ope wa. Oluwa gba eyin wa. Loni ona na ti o la sile fun wa. Ona agbelebo ta won rin dele je ko rorun fun wa. Awon ti o ti fi ese le ona na loruko Jesu loni je ko le fi ese le gbogbo wa nigbeyin aye wa mo wa dele o ma ja se lasan ni oruko Jesu oluwa wa je ka joko yo dara fun yin o iha ni enu ona na oro ti a fe so loni re o iha ni enu ona na atori awon afiwe ele lokan tawon oloyinbo pe ni analogy to tun fi han wa bi o se nira to lati dele won fe ni analogy meje kan nsin awon afiwe ele lo bi meje kan te fi mo pe I ha ni enu ona na eyin e kesi number 1 awon ta ko jade ni le Egypt won le ni 3 million awon melo lo dele leri Joshua ati Caleb ameji bere laarin awon to le ni 3 million apere orun re o won ri jade ni le Egypt ati gbe yawo otejo owo obe lo soro o rorun lati bi Christian lati je Christian ni o rorun it is easy to become a Christian it is not easy to be a Christian o rorun lati gba Jesu ki lona lati gbagbo kode ese re sile ese re to da lenu sosi esu le gbe o le gbe padi e lenu ona sosi bo ba dele owo e lo wa owo re lo wa o ba ko ba ri olodo baba tori elese

0: si le ogo gbadura bona soro odo ku e odo we odo we
1: momitele oluwa momitele oluwa momitele oluwa ilere loke so ni datowo re le lale yi o ngbogbo to di mowo ti o ni gbe adele ogo oluwa mojule iwa kiwa oluwa mojule aya keji oluwa mojule iwa bi aye oluwa mojule ni oruko jesu oluwa wa to dele bayi de wa dele de wa dele oluwa sanu bumi o gbadura Dewa dele o iwa iyawo keji ni ile oko.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amore sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo emu Amore wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki ajelu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

mo fi yin fele dumare laaro yi o dupe lowo olorun oba to so mi lati je edogun ta ti wa lori eto ijejo edogun gbogbo e na kana ni gbogbo e ani ka sa dupe lowo olorun oba to pa wa mo olorun ti o ti je ka de ni agbegbin olorun ti ti wa leyin ti o ti wa loju Pastor Lola Akambi on lele ti bo fi wole laaro yi lori eto alojo lati Adaba 88.9 FM

0: Kingston ni ade na ni mo tun fi tele lola akambe laaro yi kini ibere awo yi ato wo ni awo yi jade
1: mo wa nure egun
0: egun o fa da je ke ran yin lowo 1977 ni awo yi jade
1: loka o koye foro mi wa loki
0: eyin na ebere odun melo ni 1977 se asiko yi odikeji awo yi na ni sane to ti korin nipa first act
1: yes yeru
0: ibere awo yi nigba na lohun na ni ibere afẹ aye lori ile lo ti bere wa o ma ko temi baba loke ma sai ko fun wa nigba na asa n ba ko asi dupe lowo olorun oba bo te je pe akere gba na sugbon nisin olorun ti kole ayo fun wa

awon alaroka won e do soju kan tan ba ti rejo debi kan o tu di ran kan gbera kan tun lo bo mi olorun ti fi abi ki so olorun esu ma ni o ti gbegba o ti gbe si won lagbada awon kan sa ma rin kiri lotun losin lotun losin lotun losin ni mo nbo ibo te tin gbo mi lowo lowo mo kan ni kin fun yin ni awo yi ke fi sorun ajija ni mo nbo eyi te nbe laye 49 years ago ibo lewa nigba ta awo yi jade

ibi ti a fi adagba eto toni rosini mo dupe lo gbo eyin te ti pe wole lati oka lati lu kare mo dupe pe okun ajose wa koni baje mo dupe lowo eyin ta ti jo seto laaro yi Michael Akitunde Oshunse mo step aside bayi bi ma se fayin le ore ofe Christi lowo titi di ojo mejo ti a tun pade nje titi di igba na temi tope gentleman olododo mo lumuyi wa lonke yi pe odigba.

nkan ti a fe se loni kini onje ti a fe ko ba se nse onje ti a ti mo na ni ni ile yoruba kini onje ti a fe se loni kini awon elo ati eroja ta ma fi se onje yi ati wipe bawo gogo ni won se nse onikaluko lo ni mo se ma se onje titi emi boya bawo tebi se mo bi ya tebi se ko mi o le yato si bi ya ti se ko yin tabi gode baba yin lo ko yin tabi bi te gbe dagba bi orisirisi eyan mo se ma se onje titi won o yato sugbon ni abala ta fe wo yi a ma ni anfani lati ma kora wa ni orisirisi onje ni yoruba ni o hausa ni o tabi ti ibo a ma so fun

dani to ri akoko wa gege bi mo ti so fun wa lenkan e ka mo pada teyin ba se n darapo mo wa ka ma fi ile ni eto lori ikoni yi adaba 88.9 FM pelu anike omo igba kini nkan ti a fe so nipa re kini onje ti a fe koro wa bi a se n se loni a fe koro wa bi a se n se asaro e mo wi pe orisirisi awon eyan lo ni bi won se n se asaro gege bi mo ti so fun wa lenkan asaro elomi a fi epo si asaro elomi a fi ororo si asaro koda elomi ma mu combination ororo ati epo won ma se won ma lo po lati fi se asaro te mo de so lenkan wi pe bi en se le se onje ti ti o yato si bi mi se le se onje ti ti mi sugbon gbogbo wa goal kan na la fe achieve because our goal is to cook and prepare asaro koda de wi pe mo so fun abi a se ma se asaro e je ki a mu gege wa tabi iwe wa mo de mo wi pe wa na mo actually awa to wi pe adaba ni retentive memory e je ka fi sori wa na ni pe awon nkan bye na ni a le fi sinu asaro wa loni ti a fe se asaro olororo awon nkan ti a nilo lati se asaro wa awa opo eyan ma lo issue opo igba a ma lo potato a ma lo potato je mo pa ni potato porridge we have yam porridge we have potato porridge and we have plantain porridge a ma mu leyo kankan awa ti a mo pe a ma fi plantain se porridge a ma debi eyan na ti wa si di ose to nbo a le ko wa bi a se n fi plantain porridge ṣùgbọ́n lẹ́ni ẹ jẹ́ ká lọ sí yam porridge kí ni àwọn nǹkan tí a nílò kí ni àwọn recipe tí a nílò láti ṣe plantain porridge wa àkọ́kọ́ a nílò iṣu ẹlòmíì a lo normal iṣu àwọn míì iṣu ewùrà ni wọ́n máa ń lò iṣu ewùrà ẹ pọ̀ sí side àwọn ọ̀dọ̀ àwọn ìjẹ̀bú yẹn nítorí àwọn ló máa fi ń ṣe ìfọkọrẹ́ tàbá mọ oúnjẹ ele ta pe asaro ijebu na ni ifokore o sugbon wa mule kan kan to tutu asiko kan aso ma soro nipa bi a se nse ifokore e mo pe onje awon ijebu ni apa ipinle ogun lohun so loni a fe se asaro olororo to ba de hun e le fi epo si ta ba ti mu isu wa ta mu epo tabi ororo wa ta ni awon seasoning wa bi amagi iyo ati awon kan mi ta be ma fi si to obe wa ti onje wa ma fi kini to ma fi do awon eni won pe ni seasoning then you know a ma mu ede ti won ti lo to ti se lubulubu dada mo pe ko ni da ka ma ri elomi de ke re like ko ma ri ninu e elomi o like ko ma ri ede sugbon ta ba ti lo to ba ti kuna iyen na wa nbe elomi na ni popo igba o ma feran lati fi eja si elomi le lo fresh fish iyen bi eja tutu elomi le lo eja yiyan elomi de le lo eja gbigbe ele to ba hun yin ohun ni ke lo then ni opo igba awon mi ma fi sugar se mo kwa mi ma fi sugar si wa ni ko ma le du dada elomi ma fi sugar o ma fi se asaro titi won so ele to ba si won yi o ni ke lo and then awon kan wa te pe o ma ni kankan to wa te pe most people won kin fi si iyen ni efo o ma ndangba mi ka ma fi efo sinu asaro wa ta ba fi si opo igba awon mi ma lo ugu to ba de je pe o ni efo fun eyin teyin na nilo te like fun ra yin e le lo mo mo pe awon kan wa to je foodie ni won bi si tebi o ti comment pe anti ari ke mo le gbe e bi foodie e bi kan foodie o e wa e ba e foodie ni mi olo sugbon e ba je jayi to be ko mo le gbe gbe pe foodie ni mi ta wa si ko awon ingredients ti mo so yi isu wa palm oil wa yin ororo ati epo wa either of them ni o elipsa lati lo epo elipsa lati lo ororo e de decide lati combine mejeji papo sugbon to ni mo fe ka mo wi pe mo fe ka lo ororo ororo ni gbe se o ehe ka wa ma on seasoning wa emi ni magi o emi ni iyo ati nkan to ma je ki asaro yin ko dun e mu ede yin ti e ti lo e mu yen na segbe e wa eja e wa efo kaga the first thing dama koko se o ni pe a ma be isu wa e je ka be isu wa ko neat ko fofo awon mi ta wa fe je isu e ma peel dada o ni pe a ma peel ju o ti busu ko lare e je o mo ko ba le dun wo dada presentation packaging se gbe gbe na owo se kini o mata ta ba ti wa be isu wa e je ka si set it aside e je ka wa mu e ba gbagbe ata na o anilo ata se mo wi pe o gbodo ta yeri yeri so ti yin be e ma je ka ta yen poju sugbon ko e fi ata si ko ma ma rin wa laya ko si ba yi ma se ta ni fantasy so e je fun ata wa na ata lilo wa ka mo segbe ta ba ti fi isu wa ta ba ti se eton elomi to ba ti se isu eton to ba ti ro to bo se fe o ma da gbogbo ingredient to ku si ni emi ni epo tabi ororo emi ni awon seasoning wa magi ati iyo emi ni awon ede o eja o efo o gbogbo nkan ti elomi ba fe fi si immediately ti isu yen ba ti ro to ba ti jina ni won ma da si won bo ta ba ti bo to bayi won ma wa se kini won fi omorogun won fi
gun se ko ko ni da ki isu yen ma duro leyo konkon laye ba fe gun yan so ti ye yin so je ka mu omo ro ka fi gun pe ke wa gun na ko tu wa ro pete pete ko wa da bi igbe omode o

amu atawa amadasi amafi ororo tabi epo elete yin ba fe lo oni ke fi se se ti da se o ge eyan yo da se mo ruko to pe mo pe mi ni abulo nje ko eyin re olonu eyin re olonu so de ba si da go ata ororo epo magi te ba ti fi si e wa da ide yin yen te ti se kini ide te ti lo yen e da si te ba ti da si e ja yin boya ti tutu ni boya yin yon ni tabi gbigbe e ju awon egun be kuro nitori pe ani je asaro ka to half te ba ti yu awon egun yen kuro e wa run si kerun si a je ki eja yen po to se te yen ba po o ma dun dada emi le nu duro fo ko si wala eye sha fi si te ba ti fi si e je awa bo ta ba ti bo e je ko ma ta sosan ki ogbe yan wa je kini go wa e ko wa gbo re eh ke bi si asaro yi ke bi pa won te na bi si a pa won e ba olo so de ba ti se be yen e wa bo ti gbo e ba ti wonu ara ti po ti wonu epo to ro ti wonu epo to ti se kini to si damora e si ke mu omo rogun ke wa fi gun e ma gun pa o e ma gun pa o ko ma tu di gbe omode mo yin lo e ma gun pa o e sa gun lo ni fere fe sugbon e ma je ki isu yen na ko duro ko wa leyo kankan o asaro is expected to be together shoti ye yin be yen so ta ba ti se e wa gun te ba ti gun ton e wa je ko tu steam pada to ba ti steam dada o ti jina o ti jina kilo tuku o ti jina asaro yin is ready e ma gbagbe ede yin na o te ba ti fe de yen si e fi si kerun si erun eja si gbogbo e ma se kini o ti de soko yoko to niyen e ma gba olobe lo loko soko yoko to won ni the way to the man's heart is through what you come won awon ko yen like o je ku o like o je dad emi nkan ko ni foodie awon go over foodie foodie pro max exactly loni ani me jubaye lo ni abala soko yoko to loni iyen ni asaro lase loni to ba ti di ose to nbo o le je pe plantain porridge ni mo ma so bi a se ma se fun wa tori opolopo elomi won mo pe a ma fi plantain se asaro o le je nkan ta ma se ni ose to nbo ni sugbon oni yam porridge ni mo ko wa e ma gbagbe o e fi si owo osi yin ke ma ba fi je o e be de nlo owo osi fi je o e fi sinu okun aya yin tori ba si nkan ba si wo okun aya yin ko de ko be ati se ton bayi o si jina ka wa se kini ka lo je eyin te ba bi bi pe asaro oda bibi pe asaro da e lo si kitchen yi e lo si mo fe dupe lo gbogbo eyin ti e darapo mo mi lori to loni lati se ka ma feel e gege bi e ma worry to pati lese so plantain porridge on lamasi gbogbo eyin ti e darapo mo mi na ni ori Facebook boda opsi abi se ati opsi ni won ni pe awon foodie la won emi na foodie ni mi onga mi atata honorable mi ebi semiji olade don ni ele bayi si aba wa o awali bi o be ni abi ke kuku pe mi ni ani ke olowo osi bi ye o ti fun mi loruko atarodo abi bawa ele lo ba de ba ti kun yin ni ke fi se o ni atarodo abi bawa ede eko won ni ke fi ede eko si gbogbo eyin te fun mi loruko ni Facebook eyin re olorun God is watching you ani ju bayi lo lori eto ka ma feel ni ose yi to ba ti di ose to n bo lase edumare awon la ma wa eyin na ni a ma ba e ma gbagbe wipe gbogbo ojo Saturday bayi ni ago méjìlá titi di ago kan osan ni a ma ma mu eto yi wa si eti igbo yin o da e je ka ma ki gbogbo wa wipe e seun gan lenkan si emi na ni ma wa eyin ni ma ba lase edumare ibi o ni se yin ibi o ni ba mi o ni gbo bi si eyin mi o ni gbo bi si enikankan lase edumare titi ti a o fi pade lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ mo fi ń se abẹ́ ọ̀bọ̀ àti iṣẹ́ olódùmarè orúkọ tèmi ò yí padà olúwa nífẹ̀ẹ́ mi àdébáyọ̀ náà ni èmi lọmọ ṣíláre ọmọ ṣìlá mẹ́sàn-án ọmọ olóbì mẹ́wàá gba tí gbogbo yín pè ní àníkí ọmọ ẹ̀gbá àníkẹ́ fẹ́ gbé bọ́dì rẹ̀ títí ta ó fi pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ó dìgbà kan náà.

0: bo ba wa ma motorcycle wa pelu owo to gobo ni o ma pe telephone number yen sin telephone number ti ma pe yi ibe gan o na lo ma pe si pelu ogu olohun won o si fun o ni se yen ki se eyan kan to so won fe o ki se nikan o bo ba mo ko ma motorcycle wa bakan na en to ba ni OND OND to ba ni dani honorary diploma awon se wa nbe to le se o le se cashier bakan na supervisor wa nbe atawon ise mi be bakan na ni pe en to ba ni o level teyan ba ni o level iru eni be na le lo be pelu ogu olohun e je kin pe telephone number won 081 488 19263 egbo lekan si 081 488 19263 lekan si 081 488 19263 bakan na won ni e tun le pe sori number ile yi 0704 025 5164 0704 025 5164 Eseun pupo e ka san o
1: Hello
0: e ka san o
1: e ka san
0: ki lo ko yin bo le tin pe wa o
1: ni kalataku re
0: a gbe ni yin kalataku re
1: be
0: a mo ku igbadun weekend to ni
1: oni
0: eta eseun pupo ta leni mo ni gbagbe nu igbesi aye yin te ba pade te le gbagbe
1: ya mi ni o
0: be ni gbogbo eyan ni ya e aleni to je ara ata te ba pade to ni ipa to lagbara nu aye yin
1: oga ti mo ba si se te tele
0: kini ipa to ko nu aye yin te fi le gbagbe e
1: on try for me lot because on my advice ni ka se bele se bele ona bele ni ko lo ona bele ma lo be so but mo fi like won ni from gege bi omo ni so but mo fi like won ni
0: o ko ipa to po nu igbesi aye yi gan
1: gan gidi
0: eseun pupo

lo. O ki gbogbo eyin eyan wa nibi gbogbo ti e tin gbo wa pe e ku dede wo yi akipe ka bo sori eto koto mekunu ti oni nibi ti o je pe ati ma yanju edaide laarin awon ti edaide ba nbe ni ariwon akipe ka bo sori eto toni adeyemi la wa ni oruko temi bo ki pe e ka bo sori eto koto mekunu ti e ba ni gbagbe a menuba awon kankan ni ose to koja mo ro pe ogbeni opeyemi wahab lati owo ati maria maruna boya won ti yanjo oro won tori mo ni ti won ba igba ta yanjo esi kan je ki a gbo sugbon mi igbon kankan latodo won lati gba yen nigbati arabirin yen to ti soro lori eto pe oro owo ti won jera won bo se ri ogbeni ni opeyemi wahab lati owo won pe mi lati gba yen lati ma bi boya ti rira won ta si ti yanju oro na nkan ti mo gbiyanju lati so fa won yan wa ni pe ti a ba awon meji soro lori eto ye pe ibi ti won ba si ba oro won de o ye ki awon na to ma fun alabo ki a le ma so fun eyin yan wa ti en gbo wa ti a ma mu oro na wa fun ni ojo mejo ka le ma bi ti won yanju re si nitubi inubi lai si wahala ogbeni opeyemi wa agburo yin lati ijejo ta ti mu oro yin wa nipa oro maria maruna teni eya lowo ti won awon na si salaye bi oro owo na se ri yin ni be eje ki a ma gbo gbogbo eniyan wo ti o ba ti fe fi esunsun lori eto koto mekunu eje ki a ma gbo abo ibi ti e ba yanju re si gba ta ba ti ba yin da si keje ki a ma gbo abo tori aise aje debi ti a ti mo nkan ti oyin te yanju tan ti e so fun wa eje ki awon na ma gbo kawon eyan wa na le ma gbo kawon na le ma fi ko eko nitori ojo mi to eyin ni be gbogbo eni owo na ti o ba si tun fe fi esun fun lori to ko tun mekunu ati ntenuma ni gbogbo igba ki se pe ki e fe jo sun nikan lo se pataki te ba fe jo sun te fe sun kan enikan ipe nkan bye lo se fun yin ti e si daruko re ti a ba so pe e fun wa ni number eni ti e fe sun kan ka le pe tori ti a ba pe lori radio ti o ba dahun ka le pe lori ero ibanisoro ka bere bi nkan se ri lodo re toro se se ko je pe lasiko ti a n se eto ko ma ra aye lati gbo eto na lori radio abi kan ma re ni so fun ipe nkan bye ni eso ti won fi kan eje ki a ma send awon number awon eni won kan send e si wa ka wa le ma pe won ka le bere bi oro se ri tori ngba teni kan ba fe sun o le ma jebe sugbon te ba ri eni to fi eso eni kan sun ta si ni okay o send number e si wa ti o send number na iyen ni pe nkan ti o fi esun sun le lori ko da loju iyen ni pe ko nkan ti o so ko da loju daada boya won ni o je ki opolopo won ma fi number eni ti mo ba fe sun kan ki won fi sowo si wa to answer fun yin gbogbo eni owo ti o ba fe fi esun sun ni ori eto koto mekunu e je agbiyanju lati tele nkan ti olotu eto ba wi ipe number eni yen number ti yin ati bi oro seri ki e fi sowo si wa nitori ogbejo enikan da gege bi oro yoruba ni agba osekamani je ki a fi leyi si okan ogbeni sunkanmi adeleye won pe ni arin ose won soro nipa agba ki abasaki orupe oro nipa ile abikini kan ni lati gba yin mo ni ki won fi namba eni ti won fesun kan ki won fi sowo si mi won fi namba yen sowo si mi mo tun le tun de tele yin to ni ese kan tun wa pe mi ipe nkan bye ati ni ke fi namba yen sowo si wa ati namba ti sugbon e fi sowo si wa tori mo ti gbogbo whatsapp mi ati message to wa nbi mi ri namba te fi ranse o yin ogbeni sunkanmi adeleye ti efesun kan agba ki abasaki a ri namba te fi se be ti ogbeni yusuf lati akure ti e soro nipa oro ikuro ti efesun adewale abiodun lati rele ti efesun wa ti te fi sun ti e ti so pe o gba owo kan lowo yin lati fi ba yin ra ikuro ani ke send number na si wa ati whatsapp ni ati message ni ari number ti e send debi ta ti pe ogbeni adewale abiodun lati rele lati gbo ti enu e soro nipa oro pe e fun ni 670,000 ipe ki o ba yin fi ra ikuro pe lati gba yin lati bi osu merin gburo ogbeni adewale abiodun lati rele esi ni boya ti so fe gbe na pe o pe number e pe number e o lo
pe na pe number pe number that thing ke send the number ke send there se wa ati gba yan ari number eh aromi areje lati gba na debi ta ti ba ogbeni adewale albi odun soro lati bo ti ti enu e iyen ni ogbeni yusuf lati akure gbogbo eni owo ti o ba se fe fe susun lo ni lori eto 08162519991 08162519991 boya leni kan ti o yan yin je ni abi o ti ni nkan to se si fun yin ni ti e fe fi ejo re sun e le pe si number ti mo pe yen 08162519991 08162519991 o number ti e fi fi ejo sun lori eto kotu mekunu to ni ile ise radio adaba 88.9 fm akure ibe ni awa eto yi nbe fun atiyanju ede aide laarin awujo wa ki won ba si ikusinu

0: le ka se gbogbo eni owo ti o ba fi efe ju eni kan sun abi to fe to ni eni kan to reje lori oro ti o ti fe fa wahala laarin ilu to fe ki a ba won yanju re le to binu bi laisi ni what se wahala 08162519991 ni number ti e le pe si lati fi ejo eni na sun lori eto ni isin 08162519991 ni number ti e le pe lati dasi eto na lati fi
1: hello
0: hello ekason
1: ekason so
0: oruko yin o
1: Mr. Adeogun lati sebi
0: Mrs. Adeogun
1: be lati sebi sir
0: agbo yin o ki lo sele o
1: ejo mo fe fi ejo eyan kan sun na ni ki ara le ni owo e ni irese
0: ki loruko eniyan
1: Baba, won pe baba yen ni baba ajagun. Ajagun irese.
0: Baba ajagun irese.
1: Ben, a de ti ro ile yen bayi. O ti se de won ati awon family ni won ta ile yen fun wa. A de ti rin nipa ile yen. So ko ni solution. Ni mo ti se wa gbo program yi bayi ni mo wa ni ki pe si.
0: Se won fun yin ni le
1: yen. Mo mi ni lo ni owo yen. That won si la round ni igba yen won lo ba brother mi toju omo ni Eko so won wa fun wa ni owo yen de won so a wa so yin pe le ta fi ni owo yen dani igba ti le yen wa ten yen so pe on fe ta ibe mi ara family won to wa so fun enikan aburo oko aburo mi so bo se wa so niyan ba je wa so pe ka fi owo yen ra ile de daddy wa ni mommy wa ni yen so plot meji wonderful wa ni receipt family receipt so ati gba yen lati rin ibe ibi ton kokko fun wa o je ibi omi tele ibe yen o se lo ni igba ojo atun ni suru di igba ogbele igba to ya lawyer won na tun da si pe won ti ta gbogbo ibi be so ile yen o sa wa lojutu lati gba yen ta ba tin pe won gan igba mi a ni ka wa ba oni rese a ni ba
0: okay e won fun yin ni ibikan le ori le yen sugbon ibe yen je ile omi e wa le fe
1: ibi omi la ma gba lo ti ile yen
0: okay okay na won pe se won pinu pe won ma fun yin ni bomi ni
1: tele won pinu pe won ma fun wa ni bomi be si bayi won ti e wa soro nipa e mo radadara
0: oda ti e ba ti setan nisin e text number baba jagun re seyin e text number e si mi e koruko e baba jagun re se number e de koruko ti na ati number yin ki a le pe won lati bere bi o ba se ri lowo won
1: ta
0: se omo yin si mi si Adeogun
1: Adeojo
0: ke o yin kan ta mo yin si ni abi
1: bẹni Adeojo Oluwa Funke nkan kan ta ko receipt jade ni
0: Oluwa Funke okay oda a ma reti pe ke send di number
1: number
0: ti ma fi pe mi si ti ma fi number yin si ma pe ni sin ka tu pari eto e send di message yen si mi
1: oda
0: baba ajagun irese ni irese lodo kabiyesi wa nbe baba ajagun irese ni won pe won e dakun e ba wa so fun won to aje kabiyesi na ni won gbo eto yi kan ba so fun baba ajagun nipa ile ti won ta fun arabirin Adeojo Oluwa Funke ti o ngbe ni sebi ti won ta fun won two plots won ni won ta le na fun won won na de spin pe won ma fun won ni bomi ngba ti bi ti won fun won o te won lorun lati gba yen won ni se ni won da won kaakiri baba ajagun lati rese apeyin lori le ise radio adaba lori to kotu mekunu e dakun to ba je peyin na le gbe to yi to ba je pe n gbo wa ni isin e le pe wa ti number yi na 08162519991 08162519991 e le pe wa si to ba je peyin le gbo eto yi ni isin tori a le ma daruko number yin on air lori afefe afeke pe wa si 08162519991 ke je ki a gbo tenu yin bi oro le ti e ta fun arabirin Adeojo Oluwa Funke ke bo se ri kabiyesi wa ni rese olurese ti rese te ba si ti n gbo eto yi e ba so fun baba ajagun hello e kan san o
2: e kan san so akusam
0: oruko yin o
2: Barkis lati le
0: Barkis lati le oluje an bo yin o

0: Keep it locked on Adaba FM.
1: Ejo ti Olorun in council pe High Chief Akindele Aladenika atawon merin mi nipa oya dele oba ilu Ore Kingdom suit number HOR/25/2020 ile ejo labe honorable justice A Adegoroye ti palase ojo Monday 15th June 2026 adajo ni ikawoko kan ti wa nle tele to ni won gbudo fi enikeni ja dele oba titi ile ejo fi dajo o se ni lanu pe High Chief Akindele Aladenika nlo kaakiri pe ara e ni adele oba ilu Ore ofutu fete o ta pa sofin ile ejo ni ida ijoba o si palese adajo ti wa pa lase pe ko gbudo pe ara e ladele oba ilu Ore mo kikele ofin ma ba gbe be ni ka won agbofiro pe lawon ara ilu sora kan ma ba dan kankan po gege bi adele oba ilu Ore oro e dabi ore ni rowo se loju ala ni o ntara e ajoyo ori social media to se bi eni fira eni se leya ni tori ko iti si adele oba ni ilu Ore ile ejo lo so be gbogbo awon oloye ni ile ejo ti palase
2: don kede
3: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission

0: aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
0: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji ose
0: lati ma sanwo
1: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a ma so yoku die die bawo won se
0: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la ma gbe oja yi fun won ti won si ma fi ni anfani lati ma san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yo ku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a ma san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe ka won kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
0: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
0: yo le ma sanwo lo to ti lotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben olotu
3: e pe CD care sorry number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
0: e seun olotu
1: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CD care iwa na magore loni ko le ba de ton idukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDCare ni
5: CDCare kini nje be
4: CDCare CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ani welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.app
6: CDK make your life easy.
7: Big a big a big a big a big bag.
8: Gaining velocity on Adaba FM.
9: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
10: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253

0: kuleba helan karale. Ekuru no ba helan kirono. Adebise ma se ba ya gbo le lan pe. Eto yin eto wa o yato leto, eto ni o yato. Eyin awon ko ta go marun ba ti koja aseju bele nja nle ise o radio wa adaba 88.9 fm tata komale si ilu akure ta wa ntare ohun ni ilu ilaramo ki en mo pe o yato ati ategun ore lawon mejeji ba ngbe oke ile ise wo lo wa ngbe mi wa lojo mejo mejo ile ise mi parking nigeria limited la popo gan ta fi nje le ise micmac nigeria limited oba onide oluyale na sidi aje nbere bayi latori crunching trips wa eyi to yato
1: agbe se lo ni your city insta basido eni ko jumu
0: keke lege won to yato
1: akonde ade na jamaje bi eni mo gbe ta na daru mo gbe tunzu
0: ice cream to yato popcorn to yato bread wa lege won to yato
1: my best of for ma dun lo ni ki kan ki ma kon jande
0: papa nbari e ni ile ise onje wa chicken pop tata komele si ipinle ondo ati ni ipinle kiti gbe oke.

0: Owo awa ni idimu shasha ni doju koju moshalashinla awa ni Jubilee Road ni egbe Ade Peter Philly Station ikari akoko ni akungba awa ni Ikare Road akungba akoko ni Ipinle Ekiti awa ni Bank Road Ado Ekiti
1: ekan si wa loni ni Chicken Republic Plaza alagba ka akure tabi ka epe wa sori awon number won yi 08079491467 tabi 08079491481 nigba gbogbo o yato cakes ni ke ma yan layo
2: nigba gbogbo o yato cakes ni ma yan layo ina ti mo fun ile ise ounje wa Chicken Republic fun gbogbo cake eyi ti e ba fe e fe se gbe yawo ni e nsile ni e nfe yin ti ni abe njoye e koja lo si gbogbo ile ise ounje wa Chicken Republic to wa ni agbegbe yin eyin ta wa ni Ipinle Ekiti e ma bo ni Bank Road e lo si Adebayo e de lo si Onajo e ba Chicken Republic nbe eyin ta wa ni Ipinle Ekiti a ni Ipinle Ondo enu mi ago e ma bo ni Akure osibiti Chicken Republic o si lakure kagbe lati olule ise wa lalagbaka eba Chicken Republic me no shop price shopping mo awa nbe okiaro Chicken Republic wa nbe oluatui awa nbe ade wa ni Adebola be la wa loloko ki e wa gbe keke yin eyin ti e wa ni akoko akoko mererin awa ni akungba ade wa ni lo ikare eyin ti e wa ni owo awa ni ilu owo ni doju koju nla mosalasi idimu shacha be la wa lu dore awa ni ondo awa ni yaba be la wa ni ona adeyemi college of education ni okitu pupa awa nbe awa ni kurugene ni ilu igbokoda elo usiru ara teni kafi akaro yiboda ti olohun eledumare ti ofiro wa lorun se ka gbe wa ni abe wa gbe fun ra yin ko gbe bude.

0: mo fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato on ki egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben mo ki gbogbo eyin ni barawa ni Chicken Republic pe e se mu ina koni towo yin o ni agba Lowedmore mo ki awon to wa ni store mo ki eyin te wa ni Power Express mo gbogbo eyin te wa ni audit account gbogbo yin pata HR office training gbogbo yin pata ni mo ki mi lolodi mo de ki gbogbo eyin drivers wa e ni finu gbo e ni fi se ona e ma lo layo e ma bo layo mo gbogbo eyin security wa mo ki yin o lai se eyin ko le si awa ipo impoju lo la fila ti fila ba ti koja pe impojo ni baba se o si nkan a nlo fun toni a ni lo leku lowo a nlo fun tose a ni lo larun lowo to ba leni keni to la ni pada wa lose to nbo olohun eledumare ba wa di roran lori eni be o da ni ose to nbo bye for now
1: I want lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato nlo lase yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku ya

0: babakere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati aileṣe dede olomo okunrin ni kan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe o ti wa so idaku re te lodo lolufe re ah babakere wa ni o foro re lo lori aileṣe dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya tin lu pipi pi ma le gba se owa tese to kuriri ni waju tani babakere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti babakere wa babakere wa wa pe mi debe
1: bazo olorun ma jaro gun aiso
2: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
3: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
2: phone number mi 08164122777
4: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tiri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo sa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
2: baba kere
3: wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
4: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba e ri kerika ara nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
2: 08164122777
4: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni penija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni penija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
2: baba ngana baba kerewa
3: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
4: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
2: phone number mi 08164122777
4: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni irukọ bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo se o ka to mọ ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ bá rí ọlọmọbìnrin ní ọdọ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ
3: kan sí mi. Ní ilé iṣẹ́ wa tó wà ní ìfẹ́lọ́dún street off continental street akure
2: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164 12
5: 27 77.
6: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: s e l e r r I e salary
6: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
8: t u r m e r I c turmeric
6: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa olu yi pada ayo.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale wanyi ni akujopo iroyin asale oni bi o se ma de se ti boyin lati le sere do Adaba 88.9 FM akure. Ilaramo ke lati royin lati na de yemi lawal saju koko no royin na. Ajo ologun orilede Nigeria gbe awon ogagun re mokandilogun lo sawon ibi pataki pataki. Gomina ipinle Rivers lo titi ibudo ile kan itowo ni lo Port Harcourt. Orilede Qatar do ti benu atelu akolu orilede Iran si Bahrain to si pe fun adinku wahala lagbegbe ohun.
2: Adaba 88.9 FM la gbo
1: iroyin na ri lekun rere Are Bola Tinubu in lo ti yan Abdulrazak Saad oludari tuntun fun ajo yi tin bojuto idagbasoke awon ilu tin be lenu obode Namdas in lo ropo omowe dakore na Alabo George eyi ti o fi po na sile lati lo dije si epo ni apinle re omo ilegbimo asofin apapo tele na Namdas lo soju ekun ganye gada Mayo Belwato ati Toga ni ipinle Adamawa o si tun segebe agbenuso fun ilegbimo asofin kejo ti orilede yi be si ni o si dije ninu eto idibo abele tipo gomina yi to waye laipe ni ipinle Adamawa ko do de po soselo Namdas indo ti sisegege bi akorin to si ja alukoro ti o si tun sise gege bi akowe eto iroyin fun gomina na nipele Adamawa iye Bonny Haruna ninu iroyin mi are Tinubu lo ti yan honorable Patrick Obayagba gege bi alase atoludari eka ti bojuto oro awon oro patakitake ati oro owo ninu ajo ile ise Niger Delta Power Holding Company bakana olori ologun ile yen ogagun Wahide Sabo in lo ti fowo si oro gbigbe awon ogagun mokandilogun lo si awon ibi ise re pataki pataki ati awon ibudo idanileko kan gege bi ara akitiye eto ati se atunto ajo ologun orilede yi lati ba le mu ki abo ki o ye eyi in lo kede ninu oro kan yi ti oludari fun aka ipolongo ti ajo ologun orilede Nigeria yin ogagun Apolina Aleke ti o gbe jade lojo Saturday ani le salaye pe atunto na ni o kan opolopo awon ipo asaju ninu ajo ologun orile o wa salaye pe eto atunto na nbe lojuna ati baale mu ki aro ipo lori ki o baale yi se lati mu igbega ba igbega ba ise ajo na to je ati daabobo orilede yi awon to kopa ninu eko ke dogban ti ajo hotel ti ile eko ajo hotel mu ye orilede Nigeria ti be Labuja na ti bere abewo ikeko si ipinle Imo lati sagbeyewo ipa eyi ti oro itele ikojo iroyin itele mu ye to le ko lojuna idena ninu abojuto oro ede ayede ati lori oro abo orilede yi abewo na inagbe kale lati ba le mu ki awon to kopa ko ba le nimo nipa oro abo ati isoro ti nbojuto oro abo ti o si mu pakun oro agboye won lori oro ikojo iroyin otelemuye lati le mu ki alaafia ojoba orilede yi olori kona to si je oludari ile eko awon otelemuye ana yo gagos ma bogaje salaye pe eto na je ara ayi eto idaleleko ile eko na eyi ti o sagbeyewo ti o si se atileyin fun oro eko ti won ko lawon ile ikawe Mugabe lo salaye pe kikopa ni o mu ki awon ajo alabo ati awon oba alaye ki won ba le ba won soro ki won si bere fikunu ko pelu awon to ni se lasiko abewo si oro lati ko abewo na lati ba le mu ki oro abo ki o ba le si o fi ko pe iru eyi ni lo se pataki lati ba le fun awon osise hotel mu ye na ni ma nipa oro ise eti doju ko wa iyawo are orilede yi olure mi Tinubu lo ti si oriko ajo alagbelebu po orile de Nigeria inilo Abuja o salaye isle na gege bi eto se pataki ti o si mu igbega ba ise anu eti ajo na se orile de yi yawo re na yo bo egbe alagbelebu po orile de Nigeria fun oro ife re loju na aran lowo fun awon omo niyan lai si oju saju o salaye pe ajo na ini o ko ipa eto yaye ninu didin isoro awon eyan ku lati mu ki ireti awon ilu eti won ni wahala ki o ba le gasi ni orilede Nigeria olore ni Tinubu lo afi gbekele ha pe oriko ajo alagbele bukupa tutu ohun ni yo mu ki egbe na ki o le mojuto oro pajawiri ataki ti lati mu igbega ba oro anu omoniyan lorilede yi ijoba apapo lo ti salaye pe awon yo nilo bi bilionu 4 abo naira lenu bi odun beta sin lati gba ole ni bi egberun lona 100 awon ise eto ilera eti na danilo lati mojuto oro isoro eti dojuko eto ilera jade lako ni awon ipele 24 ti nbe lorilede yi osise agba kan fun ajo ohun iyen seyanatu umar lo soro yi lasiko ipade kedogun ti ajo eti mojuto oro eto ilera na nilo Abuja Umar salaye pe ninawo na ni o daleri agbeyewo ni o daleri agbeyewo yi ti won ti se ti won si se akole re ni awon ipinle bi 24 lorilede yi o wa salaye pe akole na salaye awon alafo yi ti nbe lamo ile iwosan jalija ko tin be lorilede yi e to nilo pe ki won titi nawo si ki won si pese awon ise si Umar wa salaye pe oro gbigba awon ise na sise ni won reti pe yo mu gbega ba awon ibudo eto ilera jalija ko ti o si mo ki won le ni nkan ilo etoto lati mojuto awon kan ti won mo se ni awon ilu lorilede yi ajo eto idibo orilede yi lo so pe awon o ti gba iwe idajo lori lati ile ejo giga ijoba apapo itin be nilo lokoja eyi ti o salaye pe o gbegele ase ti tele lori oro iforukosile egbe oselo Nigerian Democratic Congress NDC oludamaran fun eto iroyin mu ajo fun alaga ajo eto idibo Adedayo Oketola salaye pe ajo na ilo mo nipa iroyin tin jade lawon ile iroyin lojo 24 osu kefa odun lori idajo na sugba ko le soro lori eye titi ti o fi gba idajo latodo ile ejo na Oketola wa salaye pe ajo ete idibo ni o se agbeyewo nkan tin be ninu idajo na ko to di pe o le mo nkan ti o se gomina ipinle Rivers Mulaye Fubara ilo ti pase gomina ipinle Rivers Mulaye Fubara ilo ti pase oro titi ibudo kan eyi ti won tin ko ile alaja marun kan ni ilu Port Harcourt eyi ti owo to si pa enikan to si fa ki opolopo eyan farapa gomina na so pe agbegbe ohun ni yo wa ni titi titi dijoba yo fi gbero nkan to fa wiwo ile ohun eyi nbe ninu oro yi ti akowe iroyin fun gomina iyan owo ka nse si ti o gbe jade to salaye sele na gege bi nkan to buru jaye Fubara salaye pe iwadi ti won se lo salaye pe eni ti o nko ile ohun ni o ko lati faye gba awon osise ijoba ipinle na lati sagbewo ti bi ti won ti kole na to si tukuna lati je pe o tele ilana lori oro ile kiko o wa fi dani loju pe iwadi to jina re ni yo waye lori oro ohun lori oro to fa nkan ti ile na fi wo ti o si dina iru isele be ni pele ohun lojo waju gomina ipinle Jigawa Malam Umaru Namadi ni o ti yo nbo are Bola Tinubu fun igbekale eto eto eti o mu gbega ba awon agbe alada kekeke nipase ile ifopamo ise ogbin Namadi salaye eto na gege bi agbega akitiyan lero ati ba le maye pada ba ise ogbin lorilede Nigeria ati lati pakun oro abo nje Namadi lo soro pe titi siwaju Namadi salaye pe igbese na pelu itesiwaju atileyin ijoba apapo in lo ti ru opolopo awon agbe alada kekeke lagbara to si satileyin ijoba ipinle Jigawa lori ati le mu ki won kuro loju na ise agbe alaroje te ise egbe aferose ati ti eleyi ti won fi sowo gomina na lo soro yi lasiko ifilole eto ogbin asiko ojo ni ilu Dutse o salaye pe ijoba ohun ni oro ati mo igbega ba ipinle jigawa lati di okan lara awon asaju ipinle tin pese onje lorilede yi to si salaye pe idoko lori isogbin ni o mu ki idagbasoke obo ara ba oro aje to si fa agbega ipese ise be si ni o mu gbega ba igbe aye re awon eyan ni ipinle ohun ilaramo kela ati royin lati le ise radio adaba 88.9 fm akure ninu royin lati gba royin lati le okere ti agbo amuludun ati tare idaraya

0: zen wole zen fun mi lamba olorun o zaanu Why am I one is an honor for me? If you got what offense, cocker offense, I'm what they will. I got a look big. Ogbe was it? What you want to me? Only Bacocora, Bara, Bacocora, Radiba, Odi Cocker offense. Only Osho, I got a thank you. Thank you. Kẹyàn sọ fún mi wípé fóònù òun o bọ́ sínú àgbàrá nígbà tó jò ń rọ̀ ká sọ wípé ọ bọ́ sínú àgbàrá níbí yìí ká sọ wípé bí irú bí ibo mo lè sọ o ká sọ pé ọ bọ́ nú àgbàrá láti inú àkúrẹ́ ẹjẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ kan wá lọ rí kágbàrá ó gbé lọ síbi irú ọ̀wọ̀ nílùú míì kan wa ba mu kan sa ki phone wa bere se kwada eh ri wa lagbara phone bo le o bo nu agbara lati akure won lo ri lowo eh na le ya bi ilu na le bi ilu keji na ti ri eh na abi be ko e pele olorun sa nu wa Aya je se bayi mo pada abo mo pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091

0: take
1: away. Oh, fuya lawa.
0: Money,
1: okay. Kai, malu ta si ti pa.
0: Malu ta si pa. Nda ta la nu ya.
1: Neno rubber take away. Neno rubber
0: take away.
1: Mister Mujibu.
0: Sir.
1: Oh no. Ebulamba ifu mini. Mister Mujibu bu. Won bulamba
2: Allah salu yo
1: Oni lati gbe fun
3: ekun oko oki
1: gbe fun ekun ni
3: ah o gbe malu mi ti wo ti wo
1: ele kale yes
4: kayode no so lati ayegunle
1: kayode lati ayegunle
4: ben
1: oya mo gbo
4: ara lo sele
1: iro le gangan
4: ben
1: Bui, mo se
4: ngbalẹ.
1: Eh. Won park moto kan segbe. Ibi to tin gbalẹ.
4: Be.
1: Okay.
4: Mo se wa so fun ni to ni moto pe wa gbe moto.
1: Wa gbe moto yo sa ri pe mo ngbalẹ na. Oya.
4: Hello.
1: Mo ngbo.
4: Ba se o da mo wa gba moto yen mole.
1: Okan gba. O fi gbalẹ gba moto mole. Be iru kini gbogbo eleyi. Mo de ngbalẹ e de mo de so fi ke wa gbe moto yin lataaro e gbe emi ti gbalẹ mo mo ti gba moto yin mole
3: mo gbe fun yin o
1: hello
5: e ma kale
1: e kale sa
5: Suleiman lati owo o
1: Suleiman lati ilu owo
5: ti ba pa o ki ma so ku mi
1: e da ko se yin ogbalẹ mo moto
5: ogbalẹ won moto
1: oya mo ngbo yin
5: won ni ti ba pa o ki ma mo jo ku mi
1: okay Oye, mo gbo yin, mo gbo yin. Mo ri pe paro ni e. O confirm.
5: O gbo awon ira.
1: Eh.
5: O ko awon jo o.
1: Okay.
5: O ma ni won fe joba o.
1: Na fe joba. Okay.
5: O fe joba.
1: Okay.
5: Won te wa ni pe eyin le fe wa wa nbe o.
1: Ah ah, emi bi ibo.
5: Ola na de fe.
1: Se beyin na wa so fun awon joye tan wa nu awon ira. Se beyin na wa ba wi pe eyin lo moye.
5: E da pura ti
1: tu. Won leyin lo. E leyin lo moye. Eyin lo ye kan.
5: Eh? E wa ti pe ta nbe o.
1: O leyin lo ye kan. Sa, Mr. Oye kan mi. Oye kan yin ni. Hello, sa.
6: Hello.
1: Yes, sa.
6: Ako eto sa.
1: E ma se nsa.
6: O se le nijeta.
1: Nijeta o ko yin.
6: Eh, Olorun logun lati adugbo aye nu.
1: Okay.
6: Mo wa site ni.
1: Eh.
6: Brickland ni mo ni iṣẹ ti mo nṣe.
1: Okay.
6: Mo wa set block yen.
1: E set block lowo?
6: Mo ṣe gbe kan ni gbe ra ile.
1: Hmm.
6: Bi o ti ordered lo ye kin mo.
1: Okay.
6: Ta ti ma fi wo le. Mo ri pe block yen ti jẹ 200 loke.
1: O ti jẹ 200 loke.
6: Mi paro ta ba pe iṣẹ ile yen le pe mi paro.
1: Eh?
6: Ta ba pe iṣẹ ile odo yen le pe mi.
1: Ke mi pe yin? Abi mo ti pe yin ni.
6: Mi paro.
1: E pele sa. Rara. E je sare doke lo mo nbo.
7: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se sukesuke, da towo re le ni. Oda, ti e kan sun lo ni.
8: Aba, ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 Aba Make Sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin agbaduro to. Ti o si ma sise akori lodun lolufere. Iwe atebo la fi pe

0: Oye egbon yi egbon yi eyan meta pere mo fe gba nbe kan de ready account number won kan ba ti gba ni o kan ba ti gba o ton ni oye egbon yi o egbo
1: e ka so so
2: eh
1: sir
2: ha e mo ka so
1: yes sir I don't have income with stop me mo wa mo kon si ben Mr. Gafari won bi lo kiaro mo bo ye mo I ma bin sir won ni wa duro je won bi ni
2: aye yun ni wa mi Mr. Gafari
1: beni
2: se ri la kokoro o kiaro la dugo te wa yi se wa ri le Mr. Gafari ati le mi egbe ara won bayi lo wa
0: oya ta lo lo yen ni pa pa pa hello e ka le o o ko yin iwe ti npe
3: isu abo ti so
0: isu ale ti npe o n te gbo yen ta lo ni eh e ja we lo mi o da bi pe la won wi hello
4: hello sir e kale sir
0: o ko yin be tin pe
4: adeola lati a o si lo pe
0: adeola lati a o si
4: be ni sir
0: o n te gbo yen ta lo ni
4: eni olaja o
0: eh
4: ati itele ibrahim yekini
0: eh
4: ibrahim yekini
0: ati ta le pe
4: ibrahim yekini pelu eni olaja o
0: ati eni ola aja o
4: beni
0: se gba
4: beni sir
0: oye gba ka number yin e ti gba e ma ja gule tan ra wa
4: 81
0: oya 81
4: 05
0: eh eh
4: 05
0: eh eh
4: 34
0: eh eh
4: 02
0: eh eh
4: okay
0: okay ade ola richard
4: beni beni
0: dara mola
4: e se adupe
0: oje 2k o ti wole o ji be lo o ti awon ti gba nti won na niyan won ti gba nti won

0: balance si o jeje pa ni doju confidentiality bank alagba ka kure supermarket wa ku fofofa won kan ilu nile
1: ibi ise
0: ile idana ati office
1: e tu wa wo
0: e ma bere fun jeje bread
1: tegro
0: meat pie
1: chicken pie
0: buns
1: atawon kan jeje be teru ja e pe
0: gbogbo eleni dodo ati wine atawon kan mimu
1: leta lagolo ni toni gba toni ye fun e
0: lo rosho mu lodo wa
1: ile ko cinema ati yara hotel e wa pelu aye sere awon mode gba ye pupo
0: ojojumo lo nda bi oja to nro keke to semenge benge
1: diwo tu wa o 25% discount
0: ori gbogbo nte ba ra nbe lojojo friday to de ti bere baye titi dosu to nbo
1: saye de ru tabi baranda lawon ojo ati wa
0: oya eyin de gbera ke ma bo ni o jajamo
1: jajamo
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espeli espeli no di salary oya lokun igbiyanju espeli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
7: eto igbeyawo laye
8: ejowo eduro na jare
9: ah ilo sele
8: ki won to so wapo nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise le wa ma fowo fosho nle e ni 2026
6: eh ni tuto
8: ka sa so pe o ti ran won abi
6: ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
9: ewo lo tun je cdk e bayi
6: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
6: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
8: oluso agun kan so wapo
6: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
10: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
9: CDK sọ́yẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavor sí oya espeli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espeli espeli no di salary oya lokun igbiyanju espeli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: Egba mi, era mi kale, oro ko mi yi ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se sukesuke, da towo re le ni. Oda, se kon sun lo ni.
12: Aba, ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 Aba Make Sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: Taru Meko Latoba Koko. Ose.
1: Imi atunfe toluwa oise.
0: Ozo njo wa loju lodun na Olorun niyan.
1: Toluwa oise.
0: Nipa to de je pe.
1: Ekada Oluwa.
0: Kadede lagbo lagbo faji.
1: Kamari.
0: Koko gbo yen omode ijo o jo ma so so ku so ma wuwa ki wa ma so ro koro. Ninu orin commander. Ki lo ba eleyi wa?
1: Te ki o gba dogo.
0: O na ni. Omode ijo ma so so ku so ma so ro koro. Ehe. Ki lo tun sele lagbo faji. Jebe gbenga gbega jebe
1: o ti pa ti mo ti kori obe
0: en lembe un akagba kigbe ofe ngbasa ni ogun ni won gba won doke odo ni won dogun
1: o ti pa ti mo ti kori obe
0: ogun alabebe je
1: o ti pa ti mo ti kori obe
0: odi fa bebe je na wa loju omo ti o si gbon logun fa bebe je na loju
1: o ti pa ti mo ti
0: a ma lo re a ma bo re Ah, nirige ogun. Ayure abore.
1: Ji komanda, o tun pede.
0: Olomi tutu tuntun.
1: Komanda.
0: Omare yo tun se mi si.
1: Ji komanda, o tun pede.
0: Oro ti o ba de koko ko ni nko le saju fun ni. Benga jebe adia fun baba to je gbese egbagun. Jo se pada fe gbagbon tore.
2: Ora alafia.
0: Ire ni ke ma ba mi ba o baba ku oloko gba ani.

0: o se ta dede la tun gbo mi tutun
1: ko to se ri
0: emi tutun to tun tele lagbo ori mi ye o eh guitar beun iyan wa fe pa pata pata e be se to to to iru ki leleye ledumare roti mi jaye oba rosco bi awon ise njade bayi lo ti abuko wa le nti e atupe iye ju eni to fi awo orin sanun ajija ngba na to si wa laye disin ja ma dupe lowo eledumare eti to gbo to si wa laye to tun tu gbo le ni ke se mi mo se o e ri ha emoye ewu to n re koja teledumare n gbe koja ori eni eleyi to je pe ewu gan to je pe omoniyan somoniyan nko omoniyan n tara won lofa ti won se ra won lese wa o gebu sembela
1: a ro jeje ye adele tete
0: an re balogun

Adaba 88.9 FM ni lawa ta gbendun mo ta ele fun yin ke fi sorun ajija ara yin ni e ja jo ma fi sorun ajija lo be sugbon baba ti e wa sorun ajija oni bi ti ta gbodo te de lori atekun eni binu ni e ma so po okunrin yi o je ke gbadun orin ye bo eni awon to ba n gbo radio daada omo pe awon kankan wa ta le tela tegun awon kan wa ta gbodo tesa tegun awon ti di pe an kiyan ju yen awon ti di kini gan ayo gba yen e ba ri mi ti mo n te nkan le lori o ti mo bi ti yan ti fe kiyan nitori pe ko sorin ti mo mu gori ategun ko mu orin gori ategun gbogbo orin to wa nu awo orin e pata de mi gan le ko ibi guitar ti wole ibi ta waya ti wole ibi ti bass drum ti wole ibi ti set ti wole gbogbo e patapata lo ti ye mi eyi awo orin ko le gba koro kan ko wo mi lara lojije ko wa so n ti o ye ko so e wa gbo e ma ja tanra wa a pe ma ja tanra be yan ba pera re ni pede pede ori ategun papa ju lo tun fi awo orin to fi ndawon ara ile laraya o fodo mo nipa oni to fe mu gori ategun ngba be yan ba mu oni to fe mu gori ategun to terin ori kan o le jora mo le jora mo e le nbe awon mo kin ni bi te wa ti gbogbo yin ti ngbo wa eku dede asiko yi lekan si ewo ni ka tun fi sorun ajija si o mo nbo elara mi gigi ta wa yi 88.9 fm lawa ni lawa ti agbendun bukiyin dada mo tun kiyin lekan si e re ogbon o fe fogbon pa ilu dani te ba ti ri mo fa ohun beyen o fe fogbon pa ilu dani kin pa loda ta e ka tun gbe nkan mi tuntun mo kiyin nibe yen ewo lo tun ku ta tun e je kin gba odo olodu toki odulo e je kin da lara ya die ka jo fuye eleyi sorun ajija mo nbo

0: sọ. Democracy Bank Lakure lagore sale na ibi e. Ye so lu awa yo ti pase bi paja lo. Si ile lui se awo to ri su ogo to ba wa fira. Iwo na dara ko awo to ma so re ya gba on to lorun ma se na lui. Apa ran se lorun atawo lori emi ni Jesu ma lo. Ko li ta fi oro ran si ran ifo itu se ya ti de ni de. Professor Wala Adebayo Ojo baba authority yo ma sure. Lojo Tuesday. Ojo keji osu keje. Lata go me fa sale. Democracy Bank Lakure la ti pade. Oluwa yo se awotan le yi sawotan aye re alafia ma joba je ajogba duwa
1: o ko mini kelem shodia lati giwa oke aro ni last year July awa mbi fun program awa lori lion fun wa ni ororo then mo da bresi pray pe ike ororo yen olon je kan gbe fun mi so boye bu die si mi lowo paso ti je kan buju soke na de ju si mi lowo mo dele mo fi anoint omo mi ni Thursday la lo si embassy ni American embassy won fun ni visa o ti wa American sin
2: horo yi ti de didi.